blind man. Bathini bona? Ngeke bona. Bathi babeka amapiya phezulu bona. Hayi. Asambe wena.

Mure ono mwaka wabulimi. Vyale ni ne chetekelo, vyale ni ne chirumba na zamseed. Chube mune kabila okubiala kapiabwangu. Nangula imbuto ya mwaka unse. Ba zamseed, naba kwata imbuto ya hybrid ye balali enu. Nga chakutila mule kabila kapiabwangu iyo ile itwa Ultra Early Variety. Saleni ZMS 328. Ipia mumienshi itatu. Nangula limbi mule kabila imbuto iyo ibyalwa elo kabili ifumya ubusombushi ubukala mbanga nshi. Byaleni ZMS 620. Nangula ZMS 638. Iyo ileta ubusombushi kabili netaba iyo ya kwatamu ubukumo. Yali chingililwa no kutebelelwa kumalwele elo kabilino busomboshi ukala mbanga nshi chila mwaka. Vyale ni ZMS 451 iyo iya lumbuka kabili iya ya na pambuto shonse ishipia buangu. Elonga chakutila imfula yalo kabuino. Yeni apakala mbanga nshi saleni vyale ni ZMS 721 iyo iya pangwa ukuleta ubusomboshi, ubukalamba, kabili nobukumo. Imbuto ya pangilwa ilo bali ya Muzambia. Imbuto ya pangilwa abalimi ba Muzambia. Tandalileni ba agrodila umatuka kunche ndeko ntumuli sana sana mchitungu cha Central Province. Elo kabili fakushivila pona fimbi fingi. Tumeni ba alamia pale Musange. Kuma nambala ayali ni ayam. 0965 95 8815 Nangula 0977 272748. Good seed, pure seed, Zamseed, Zamseed, imbuto isuma.

0: Airtel Smart Plus today.
1: But driver, imini neni never mona. Bana lulu, ni neni ende she ni.
2: Vashululu, ishile foya kusenda. Ni figa kare pamushika. Eh? Nishi musendele lulu. Nishi yashupa.
1: Tule mutwana pachipatala.
2: Imwe, pamulandu pa kumubili ukukava.
1: Teko kava fye. Umunanja chumfu mubili ule kava elio aleloka. Elo anje vati, tumutwale kuchipatala wangu pantu limbi kuti yaba ni malaria.
2: Malaria? Uwa wafya wakalamba sana kumuwa na ushila fisha na 5 years kwa tilulu. Tefyo.
1: Mulandu inetuleka viruku ya kuchipatala hapa penefye. Umunandi nanje vati, ukutante meshte itali nomba fya alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fya. Ii, no, no.
2: Oh, awa bashululu mwasita wino kwangu kilo kumutwala kuchipatala wangu. Ba driver, tieni.